Ini agaikwa Meru FM na nineongoa taniro ya Meru. Karibu sana rukiriru ya turukubua. Na ingo kuwereta na kuwera tuwe na shiringi ngiri ya gana chakone nkanira emunde na shiringi ngiri mirongo etano kere antu 20. Kogu karame tambo nino ntumbo yete kutubo tanga chila baraba kushinda. Ukaenda uwe shindira iku yuki adhimo ya kuka inya star 671 ash. Star 671 ash ukadhura ka box kama kere to box ito dandatu. Kere to dandatu tuna tuwe na gintu tuwe ritu tutaye na gintu. Ukaekira pini ya kuya mpesa ukaishindira. Star 671 ash. Arabu ende echeadaga nke ya ukwera. Na inkurengo ukwera nda kuwera Dharaka University. Ira tayari reketina kuambiria branch na rantere chia mkothima. Bae na courses mwanya mwanya courses chia ana baraba kuenda kuripote mweri ni wakenda. Na mbaati nati

0: Iya so tikere na kinga itano na ntienda to tikira tu magaruka kama sijawambia no ni keno na wewe guadhoku. Nani mwingine Justus Kiambi. No uonge alitwage twa David Mwenda.
1: Iya na Mwenda kinyawe. Mhm. Akurasi yake nuntu bakumba kudulo participate kiri mashindano ya. Yembe itakudrua ya itethi antu baba ingi muno. Bara bomba kudulo baki investi.
0: Yes.
1: Na
0: ito
1: kwa mbesa seki investi ya singiri idatu idatu idatu. Kona mtu wetu wa Paul Kenoti. Akumba kudulo akire ya ngiri 27. Kelvin Muturi. Congratulations Benson Muturi. Mtu wetu wa Ezekiel Mudhomi. Congratulations. Mtu wetu wa Jude ya kurea ngiri 17 ni baba inge muna pombete kurea na bara nginya tumbete kurea tuto mana ngiri tatu tatu tatu siya kapito ni tukuenda tumira bangi exactly the nyanya na 58 the nyanya na 58 antupambere ea na baro paka inya star 671 ashto na wekea zile gapi tatu funny fact
0: yes
1: mbele tuta kifani fact
0: yes
1: bana noko menya wanasayansi baru watiri rea wete rete kintu kita wa mwidu kano kana wete rete tiri tiri ukia wete rete kwa hamu na gamu hirio njwere siya ku sikura saiti
0: keke ato wete tatia
1: rea wete rete
0: oh my goodness
1: njwere siya ku sikura na kiwango ke nene saiti. Kengwa tuika kinyo kenjo ruari. Ru ukanjeri wetera. Ru no idre jure sio kura. Okay. Then that you take emoko mwe monkaro tere ruwa rare. Ruwa Uingereza.
0: Yes. Par oi oi oi. Sawa.
1: Mwaka ni 1937. Goalkeeper etwa Samu Bertram. Ikuare na Moseda Yoseda wa utuko bumwe. Ikuare na Mpundu. Mpundu ni yoyorgani na po. Na nyumendeka baptini siya Moseda kuendelea. Referee yona tipu wabuwea kuendelea zi Moseda yogu ina Mpundu na untante batiku wana. Akanso mobira. Na anto akanasethi beta dressing room na bekira na baana. Lekini ngorukipa oeto wa Samu Bertram. Atiero kianine hanto kwa daika 15. Tete mobira yori ingo na atiku wana no bino ntuiki impundu.
0: Limundu.
1: Yes. Ariya kianine daika 15 mongkari ya soje jirambwe. We Buddha. Yaje. Sao uyu ni Samu Bertram. Oh, mchezo ulikansuliwa bwana. Ende huko dressing room ukute wako huko ulikansuliwa.
0: Oh, lutewa England. Aya, aya. Tuwa chokera, nituko chokera na mbesha zaidi.
2: Ni kipindi cha Lala Salama pale magwiji ujitokeza na champions kupatikana. Kuanzia Saudi Pro League, Bundesliga, hadi La Liga. Lipia subscription yako leo, usikie pressure, passion na kila game. Kila pass, kila goal, kila dakika ni muhimu. Usikose. Lipia subscription yako leo, ujiseti ndani ya game. Lipia subscription kutumia star 858 hash kwa self service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua StarTimes decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download StarTimes on app, enjoy shows uzipendazo popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali.

0: tena.
1: Yes,
0: sidhani lengere ya kusikia fiti. Lakini Ken unataka kuwapatia ngapi saa hizi?
1: Mhm.
0: Ulienda kubanika la jigana?
1: Ngirinya na 20 dai. Na 20. Baraba huko na 20 dao ine antu mane lipa mbere.
0: Yes.
1: Yes.
0: Na ni very simple *671#
1: *671#.
0: Yes.
1: Unachagua box moja. Then jina yako itapia hapa utakuweka pin. Jina yako itapia kwa system tunachukua hiyo namba tunasend dao ine.
0: Yes, ngirinya tole kinyana tate.
1: 20.
0: Na tuko na 20.
1: Hiyo sasa.
0: Sasa tukitoka na 30.
1: Mm.
0: Tunakwambia ni no way watira ilija either tu. Lilikana ino ni bonus kana kapita ya utetheria ufanye kazi yako. Lakini haimaanishi utapata pesa.
1: Yes.
0: Ugae kwewa kwesi ndira ngiri 50 kama huyo nimeona saa hizi.
1: Mm.
0: Alitoa Duncan Mutembei akwewatira jia ngiri jega na 50.
1: Mm.
0: Kwa hivyo wewe usibaki nyuma, very simple *671#.
1: Mm. Unachagua box moja hapo unaweka pin.